Ya ole angangan na faftai pe upo nevi inga to fa fonga mai le nei tai au o te fifi fo nei tai au Samoa e fa filo ya tu ya le molei fo mai al pa ia mal malu se ta to watnu ile ni fo tai au ma tangu fi fa filo ya tu le fanga lunga to fi le tu ai so se fata fa tau langa ele nga tai le ta po inga te mali mo fa ila unga ya Te o lava ina yalo mo fa na wile fangalo ina fo ina yo tato ma tu ma tu ya lo fa ya lava ya le fa yo le tapo io por kala me fa le nganga ya lo au au na tuai ile ngata yo pa vea osa ya o temi uma la nga ina ile upo le tua pa fa lo tu fo ina yo tato uso tu fa fine si lo fie le leile tato ngana ya o lo mo fa yo na ma futa mai fo le nei tai au ya watu le nganga fa filo inga ya te uto umalava Faftai ele tariaina, ole au unanga al malamla maola I maota malawa. Peo na masa ni ai, ole au unanga al malamla maola, wabea o sata itasi, ea, ma le tula e ono, le tula e fitu, ia olo ilalo al famol malunga, le kale sias fitu, unitone Samoa mai pouri rua. Ia olo o tautu atuai le tato por kalame, I wabea o asu sata itasi, o tato fengaluenga le neita ea, ole sunga to ina, ea manu ta

Alamalong ni changa chuma so end in England. Ya wa matau tua tu fo ni nei tai au ya wala ufa fong anga ya po kala me masani bang mumbu o ta to wa si singa ya ona to wa ngai na le se upu fo fo la male fiong pa ya le tua o saundia mata pena ina le sunga to ina ya manuta ala e ve fo nei tai au e fa fe lo to fo i ma va tu mumbu onga ya o le aso fa pitona yo ta tu tina ya ya fa mon yanga le tua ya te auto umalava ia waulia mai ia lenei foʻi asosā faapitoa lava ma outou ia i ai leaga lelei a le tua i outou faivalofilima o loo tau tautua ai le gata o tatou aiga ia e mai se le tautuaina o le galuega a le tua faafoga mai le viiga lenei o le tua ia o le a talaina ai la tatou Paul Kalame.